0: Nako sulay, baga grambe tara titag ruyo.
1: Ang kalagman nagtekin sa yan, bahi! Ay, lagaman nagtekin eh! Alate takanyo!

0: ng taluha. Inunis rayon no, pande si kanchala. Manong malabar babaw siya, kanso ng taluha. Manong malabar babaw siya, kanso ng taluha. Manong malabar babaw siya, kanso ng taluha.
1: Tumkulas, tumkvavi!

Panak solo, tisungolo, pacitan silan. Zanko fam kebna, fuvo chat kun lefna. Mangingina, sona chafak am redna fa. Slafak, atunan toba chafak. Mazan, tere kun lalana, stazan ang gazan. Gazan ang maso, ang lalana twizak na penya kasu na ti. Nifianak fenuk, fifalinas fiti. Nya pits mistake, isika tu vega.